ekujuleni kwazo isihlabathi kwisibeletho sona esinamandla senkosazane yezulu nomkhubulwane siyakhuleka. Sithi wena othunywe ngamanzi siyakhuleka, bathi wena ofike ngelanga, bathi wena othunywe ngemlilo, othunywe ngamanzi, izinhlonhle ezinkulu siyakhuleka, amakhosi amakhulu.

Siyakhuleka kuwe mfeli qala sikhuleke kuwe. Wena ophezulu kwakho konke siyakhuleka. Sithi makube inala esibelethweni sona esinamandla senkosazana yezulu. Unomkhubulwane siyakhuleka kunomhoyi. Sikhuleka kumujaji oyema yawo shun. Sithi makube inala sindlondle sikhulu.